0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ang pilyama ang urkumanya. Ang urkumanya ng pilyama ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang naningal ka. And ang mga
1: local noise, Radio Adelaide.